0: Bella FM mita biskun usku nudda uwalan jion le telefoni from gata shima sapur usku fal diaw la arfal usku fal diaw arak sapur abin sapur la sapur fal u diaw indi sapur la arak diaw tanunan di bonu tanas marokla modudo goena adien korondola bema au teorila haula plan lamar nyaen legend bema runu hawi assalamu alaikum
1: wa alaikum salam darudola clear
0: darudola clear
1: ya sai kuma muhammad abban goro pana da wakil karakar radio kirin
0: gila muhammad abban ya fantin modu kladin sai nayi magana fani ma
1: ah fangina
0: ah
1: yo kuma kin tawo tare ma dai rozin awangu wala wangu zisizi bara ndiye kuzinari yo ayi kama kituwari yo kuru au na ndi kintawa ndi bara kuzina bara ndiyo kintawa kitu karum ya jide kye akaya
0: na mkoro ndi adi romani min
1: kalawa yen manazina
0: koro indi
1: kalawa yen manazina
0: koro mduda nefalfalo tulu yedo
1: kwa
0: aha suro kintawa adi en hadis mbe yao m
1: bolo wangu yo uwa mana malumai bi malumai kararo bayan sai
0: duk malumai ga yima na zafanin mura hadis mai surukin tawari en bolawangu waje
1: malumai auro auro ya bayan sai ya auda hadis fandana arbula ma malumai buru ti bana dana arma aure mana
2: nam nam mari
0: dai sai na fandana dai korom kunin ni
1: mai korai falle waje tikala wari mana kalawari dinya gila ai tikon mana
2: dinya
1: iru kurundan to koro ada aure manganar
2: nam
0: ngila pani min korondia dim koronisir
2: nam
0: nam hada
2: boro sala kerono ay gozo
0: kantawa di
2: ay gozo
0: kantawa di en baloso amango kam gade gonya
2: no
0: assalamu alaikum
3: warahmatullahi
0: wa alaikum salam dar blokliwa
3: ya sai bani
0: kelas
3: ni asrama sallai ron dar toglo ngana
0: mafatna
3: ngana fatake
0: ngala
2: barakallah mo yana adanya baraz
3: alhamdulillah amin kai danya asmina
2: mashallah
3: kutumalin ya gulbuna ide ingo ya kanta wallan karin gabyan tubu ko zuna ana malota kadatina
2: barakallah mashallah
3: ala mande adinna hakku
2: amin
3: alan india gulwin male ana fanya fara cin nasu
2: amin ya rabbi
3: dai koro don kuma dikin da akrama kallah kan me kuma jiri kam talaye shanya wono la nala sha razu wono dai sha da arzayin zafal arzayin ramzina so gulliyan anjan kaman den samma
2: na'am
3: ila kuman dai kam labiya lo sar sunna sai ro kata
2: na'am
3: dai arzayin zari gade na aula so yayi
2: ke
3: kuro halin da ya gulle
2: ade
3: yo da ai she tariya
2: nan fa ne insha Allah
3: kuma jiri mana jire gulle da su ta kuma
4: san
3: maro war maro luktulan ni mamu Mustafa ya dani min nan le ni ma abba ji ya dani min nan sai
2: dai
3: ne suna da kenedi wono
2: nan
3: kenedi wono ala darajan do asara
2: ade
3: ne ya ga ya insha Allah ku ne ya
2: kirmi ala da san ma san da maro
3: san
2: ala da san ma san da maro san ngala barakallah fi fani
3: ne gunjin wallahi sai kenedi goja
2: ai baba masha Allah ngala barakallah
0: fatima da
3: ni ne kai dan ga murade wana
2: masha Allah ngala insha Allah
0: ngala fatima mashallah nam a arama shi buro yi sorna wono malama so yi gulzana cikin tawwa da safari din awa balawa balawa so awa jinda dai shi ma
2: dai october na baro malam lugul ma jiri kara
0: nam hade
2: balan dialo ismiya mi sallo
0: nam
2: kam lada tare mo da ma ya malam da ba kam karama ngai lura ne malam da ba
0: nam
2: rangai gai dai malam ya gulono gai ranga gai
0: na'am
2: hadisi shi ma awodo hadisi awanga guzuna wala kintau don sharing bolozo pinde
0: na'am
2: hadisi za to zan biya da samai kusuri tidanye
0: na'am
2: fikin tau da bolozo timbai
0: na'am
2: fudu kuma na don sayyidina ibrahim alayhi salam ya guzuna arma biya sho
0: je
2: choro
0: ranga
2: gai
0: na'am
2: qala hal yasma'unakum iz tad'un
0: No.
2: او ينفعونكم او يضرون sanan mandodu

0: zaman da su kuma wani warin yaro ka a wala sutin bau?
1: Na'am.
0: Sutin ba.
1: Na'am.
0: Abi guza bal wajen na abana kazalika. Waje alayhi salatu wa salam.

0: alamanje
1: nam
0: kanure me jabba guze
1: nam
0: jabbar alamanje
1: nam
0: adi di kmandi kentaw wonyor suti mabanji awla so babi arangagi
1: nam
0: sakam menji fizu a ogos na awla sakasa kentaw da kasat kono wanda
1: nam
0: shalle masutule
1: nam
0: inji fije alayhi salatu wassalam mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi gullo
1: dire
0: arigullo
1: nam
0: zaman di are shi zaman da akuro ma ba a warcin ma ba sama kamandin balawa kija kutta sama sanan zan
1: nam
0: nam baraka la koron zukini
1: nam koron zukini ni me kala away shi kuma nyala kala wasarin da ayo me ya kala so
0: yo shi kala wagu zanare
1: no
0: foto ka satum la toro
1: nam
0: a kalawa din barar tondin arka sanimiya
1: nam
0: barar nan da matondin ba
1: nam
0: sanwe nanwe
1: nalai nam
0: rangagi
1: nam
0: warzuqna wa anta khairur raziqina
1: nam
0: warzuqna nindiye ngorono allahumma warzuqna
1: nam
0: kimani razusne
1: nam
0: wa anta khairur raziqina razutuma ngalawdu allah subhanahu wa ta'ala
1: nam
0: annan kadro kalawa de sadin a kawlo lezendi
1: nam
0: ashuru baradiptin
1: tin
0: rangagi
1: nam
0: ai so to so ad kasanin mu wallora ma
1: bayes nama
0: ba bara na lai
1: nam
0: barakallahu fi
1: nam ade kurmashi ferodi esor nam bi amango kamla diwolim be assalamu alaikum
2: alaikum salam
1: ndar blok liya
2: alhamdulillah
1: nduma najin
2: kuma bana ya dabara mun gura mana mara
1: ngila bana nya fantin
2: yowa a bele kwa ben bai tsena tarawen kala tafure
1: ade
2: gira kirne ya kike da fayo fayla ya amada ko ai bote ade yo so soro kisairen
1: soro sai
2: kuma soro sai kuma kuma ka dawar ramadan na riga soro nan a wande sonon le sonon le radul kadir ne
0: na'am
1: ade
2: in din her karadir din
0: na'am
1: ade
2: kamu gona miya kinta haje re ina kawo ni ofe jare
0: na'am
2: ma harwa ni le miya ade
0: ade
2: yo suru adam yo adam yo kuru malmai ki sabu salamire laraban zutere kuma kanu rai laraban ginin bozan di
0: na'am
2: laraba shima din awabala wulum gunde duk ton zutin da sai ne sanan mam malmai mam malmai ba
0: na
2: har galanum rakangeli modangeli ao rongairu onum kunzai jendei
0: na sai na galar mal hadis da malmai
2: ah marwa mana malmai hayo al ulama ur waratul anbiya
0: ah kaza kin mama na yana malam duman malam ma ana man sallu
2: da ni garin ma am garin ma ma malme
0: jira jiranga malmoto barakallah ngala ala saya baraza
1: ngala korom de ada arma
0: barakallah
2: ngura kala mbayse
0: barakallah inshallah
2: yo sabr jaiz
1: nam pantana korom de inshallah da yakur man shi perode sorna be tada au peroa ta nyasa dia
0: nam
1: da ngau nyae din tushim bao da arzi tarade au kwade so ndina so wajin
0: kuru
1: lain ngau nyae 39 da tarade nam gatu arzi yanzu nam gatu au au la kasuye au citala au la furs da gana ka zero gana so wajin da yakur akai duwa ja shillo zaya tilo zuwa shillo zaya gare zusa mana zan mana har mara suron sana ayo be ya hono
0: alhamdulillah chare kuma hadis kudena nyaru suron barakada
1: na'am
0: dai kuma ndiri fa'alun lima yuridu
1: na'am
0: inna allaha yakum ma yurid rangage ausra nasidin
1: na'am
0: zaman zin nyaru makam du sidin yai kuma ndi razudur siri asharazujin
1: Naam.
0: Nya dusna ina ngawon rozojin.
1: Naam.
0: Nya sirin yan shari zabza mun ko daddajin.
1: Naam.
0: Nya sunna ngawon ne rozojin. Kirma a nan nya ciri ko nan rozo silim da tiro.
1: Naam.
0: Yo nya di mai ngawon da lamarin ba na tiya silim da gaida rai.
1: Na. Ar mare go.
0: A ya to.
1: Tamman
0: aya didun za kiji didun za kutunma.
1: Naam.
0: Kijija.
1: Alalan. Naam.
0: Kutuja. Da indura kiriya.
1: Naam.
0: Cha ina gulena na ma.
1: Naam.
0: Biya shi fero da wa falmana zana tsawuran gala.

0: Uno más allá en la cama,
1: ¿eh?
0: Ah, ni, yo lo gozo ya que el zoy. Crisomo era un cuncheno. Yo como a num zoy le manio so guide. Ya zaide, yo era como a curia de zain la gregre.
1: Ahora cure curesa.
0: Wala colara.
1: Yo curu mingo putu andro ben amar. Ganaero zai kamo ya kuru kamo wa ganaero sandi neguluma yo abisero wane marinda amde gulena ma kama gana lamarchi maro peli ya isa wardana gulena maadu nda abisero shite emin
0: biyachi zata za awadone zai kamo ya risadu kamo wa zai nza dajumba
1: nda shimur zan kalandu mananya maata nda shiru
0: shimur zan da
1: shimur zan maana akima gulumba asero kalandu
0: gulnyin no gulngana man ayinum aw kama ya kure ya gari gari ya aw ka jimbe yarum fera kama ya raksa zai kure ma chip ti rofi zai ma sadin bare
1: la de woni mare nda suron
0: ah dai kam la la gala zana la aw dikkana mangala o mala suli ya dai sirin ah aw kure ya kama ya tun ma gari gari jiri man
1: gai
0: ah de
1: yo kama misalo shi tur mar zo gultuna kama jiri ande mai ruene gana la alama diri wujira la diri tirma diri fiora kuma ton la de awashi mada zai shi mada ganza tuna karo diri kuma roba na gulena ma
0: da roba ir sadin na
1: ayo roba din kadin ne awala sai ya awo ai sun zero mazaru ye ba wane mare
0: ande se ka sasanya za ka lara goza na ma ngila mara lale kan marbiya ka mara kulum zun sumai mu koromzo zobian zumukoi zain chap gozo a murzam dar satpitiya bugai zakure sarerin shinup kunzan zai samma zai kamerma amma kamar nguso biya a kelkel banda kambai kambai marginya a jire guduna duna karau mar tiro fasa sadimba kurao yim lor sa sarna mare lor sar kono ma dai kollara goza ko zainba cha goza ko za sabbi sor sadin wala na ma zo marangala do goza ko zan ba she lor sar daano daano lor sa kala zam no mai zaya za yim lor sar zaya da lor sar ko no ma daano kur yar kala de kala ya ka a wandeli nganga shin ti sat kana akai ro sa ka mai sidiya da kala am go tor kala sai kur di nganga shi re ba zaya kala re ba kala sra na ra kirta re ba ku sam ma sap sap za am kora kur ya ausani mara sam ma wata kollara cha tri no wala no ma cha shamangala num kamum do ma zaya da tini min biya ba gare gare ni zaya ta chamma kamu kama manya sore amman gar zan zaya man ku zaya ba kamara kongara samma zaya ba rawolan
1: aja ba da
0: kongare kulu za ga majan za chap zo an za ro mya shirra shiri
1: rashidi rashidi
0: rashidi rashidi amma kurtara kongaya arbiya awla fifin fifin la awla kan zun zuma zaksila akai sabi asamin yo kure ai sakin ba
1: shima zaya woro
0: shima zaya sambiya biya dai au zaman zai rasadin ne dan zai son dan
1: aru ya suna ya kuma cha klaklan jiri zai ya gutuna ma aru au bi jiri alama jiri murzane gutuna so aru fiora ne kuma so dai cha lajib sene wala ma sandiya gadan gadan baraka lakin
0: sandiya gadan gadan baraka lakin kuma aru ngoi yim lorsa klan zar kala ya kura kruza murza marfita mu kon zar na le che zu yin zan na le che ja fiora sai yai ba dan lorsa ko jambe ya lorsa ko na dano cha goza ko za sabbi sor sai akai sap mangala no sai sapai
1: ngala
0: am kora kore gulzana na fira yim gumri ay wai yar ne miyono yim kaso wai wai yar ne mar kaso ko ja shi maran zaba yim gumri ay maran zaba biya fira ma kore ar biya ngumri ya ngumri ba son shi chap karen zare shi ma am sai sarana
1: ngala ngala zoro karantu to magana fras kamala andiya gauru to mandiya beji kurwa de ma suro fras kam shi ma den sire so afan den to mandiya beji taji kawo faras kamshi mare maudu za gozo ko zindo dafule ala karin yashiro.

0: da kurade ma aradon shi zai marzane iklan mawduwa kudin nan zan dena kara surafas kam shima aden kishana ya farmanta mal amadu shima andro kala mawdu shima aden andro bayna hazina kara da ji chai dai wulte nan zuro wultiya ngo ya shi murzan gultana ma ar klandan bayna kada andro ha mai kuru krentina ko ya chilala ngawra wultiya shi ngaina nyumai bai nima na sharo ne shi sha faida te mar san biya sha kama ku shana sha faida tin so zain zai son gultuna
1: okay
0: yonda jiri kilele adon ni jiri alama wujire lor sai so trin malan imla ba wone kam gata wone zai shi ma da masamono tinga trina faida tin mala ambe jiwa
1: ah kuma mar fera kala ya kala sadin fera kala ya kala jim kare safar dai murzama mandil wuriya aka yar shala faida tai klan sare kala ya kada yar kirze dai klan da jiri na sare kirata kala ya ka samun jide sai shi klan da ra sakya dai yim lor sa biya yim zuma har shi ma awon da yar sadin dai sadin zuma ra kona dai da na sai samana lamba
0: yo
1: amma ai klan da goza goza sabbi sorti na chap ma chashi mangala kama ande kanure zair mana kan kanza jeza zai baro ande kanure ro montu ma monyo ma sonda ma sandina kero kanure ro dawun apima ba kulum sumai tikir tikir la tukana mu konzin jareng ba apima mu konza ma biya sul sai ya konga dai kulan zare kirara kura kurar kirza mu tsaya kunduli anzara kunduli ba anzara samma kampal yo ara kanure dai
0: kurunga na shi kunduri zamde she zai kame mare
1: she zai kame kunduri sawa amlerai zai amme ashe awshi mare in bani ma go amlera ro game a hallu mar
0: jere
1: are hallu ma kunduri are mana gon lelmin aw kum zanyi ba ma fi zai ma go amlelmin de dai shiro chista me na
0: jere yo kuma im shi ma gultana ma alan im sambiya gullum
1: im kare sapai
0: kare sapai gultana ala
1: kuma lor sa subde sa masadin
0: ngai abiero nye imshimalan sai arumia puti yorfani gawo zoro umia
1: imshimara sai ya umia zo mar sai ferala are ajaptu makam lai sai ajaptu ferla ro notbal ba yim kala za soro kala kan ro soro mandil la wuri arin zakta murza ma da wanzar fi zana ma fero wane mar sai anje sanin sai ya tera zama fal zo sa sana dai lor sar ko ja kwal zai arma awan za dir
0: kultin zari biya shi ma dawun
1: ne ashe kurmur zam ne ma kultufi ra daure yi ko imbe na kultuk kushat imbe kushat tar dirin lukata lukara sulum zimbe kirin zimbe bulin zimbe kimyan zimbe kure man kultuara kushat sa
0: ngai na de kuma a fitir shi murdana da collector chai re wato kuma kurtu do ne ma nin koja supplier din ma jiri lamar da bujire ka folla ka wajiro a wadiya supplier din ne kalan futi tere collection nande
1: futu tere collection mabe am khurasor ma collection sorin fera anzaron gais futu tere collection mabe am khurasor ma collection sorin fera anzaron gais awnga yadio awnga yar shimare ni asandana ya so de sadin ma sai sadin yo ya sor ma lor sa kona sai kollara
0: adam
1: si ya so de awr sadin ma duri de sadin amma ni ya kam khura kalam kam da ma zairin maradin baro wolono ma fera honi min cizina cha ma zai sudin ba amde kurar magana gabsuna mar sai mazaito yo kirmaye magana dawo dawo mata zair ma muradin zama ba a sai yin mujur waja yo sanin bai ni kam ka sana sa yar chap zai mar shi mangala aw zair na zona ba
0: jere
1: ade kamar buriya zair ma ka hanzo
0: jere da kiyo kuma shi murdana da gultana fal surawa don zai ka dore fal gultana da ai kurunga wala andiro manama kala shi murzam zanma sokulan nafta ginano yin kara murar laye sokulan awa laye rowalja sha alama ladum murar shi ma da galte de
1: ngala mara
0: yo murada jiri gultuna mar a murar la don kraw yayi galtin arabia
1: muradam kraw yayi galtin muradam mar gana ya zuk suna kraw ma sa darajan zerin muradam galtin dai kurum muradam galti ko jayi kur dimo dimo kurum galtin manin awa taman na tugana ne awrin be ya ba gade gade awan be sai ta tamiya nya wajin awa bari jim ta tamiya nya wajin ba
0: adu yo kuma waye asuna ya kuma je de waje uskwa mi wasa gutina rama yeng mi ay reta de la tarrero
1: ladimin
0: kurunyo awa muradam lokude
1: da muradam sudin yeng nam ladimin
0: kala kala karantoto mangana foreska malandia gawe awa

ni suro faraskam de gonye ishena ma maudu ade malan suno don ilmu so gonu ye kura de ma awa don shi falla india shi maudu ade nganza zina ade ngawo ya wani awa la falla india nan diro taksino tuman dia beji taji harami krantu so lenye fule ada krenye sha sana do kala funa do kunya nan diro diol wayma da furmye nan de faraskam do rubtu nan de kawlin do haturo so na krantu kawdo fule do ni alai manga yamada au alai manga fatima da kirnye do

0: kelazoro krantu tumangana fule ade gana ro kornoza kwatna tumandia mpechi suro praskam doni adande kwe malan nandiro kude ita gachue taji harami krantu so praskam do adade de sana kan indimedo koja nado ni sana kan indimialan dioro wa mana da furumja nande bonuya suro praskam shimaden kurade ma kalama ududo zanditina maden da nye bayan ma kurade ma kaulima au koroma au awa doni nye kaske zina tanaso kalama udo shima aden bayan turo mani ma bejima bayan turo kala diol waya mana doni sabar usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw araske sabar au bi sabar lar sabar fal u diyaw indi sabar lar araske diyaw 081-49-18-14-60 au bi 090-15-42-09-64 Wa alaikum salam dubdo kilewa
1: ndaru do kilewa
0: kilewa zalai
1: balganya kuzato mara uso uso guna ga usman gari mana
2: jin ba saban ga dar do kilewa
0: sheka shoro
2: usha mo kana
1: ade kuru kula murdani
0: ngai
1: a kura ya kuru yari biya taman dia da uzurin do
0: yo zai do shawan mani a wora gina no dubara
1: zo ro ngala do dinan dire kumai mani bi adoro kullum humta zanwa kamar gana sharu hazar yare
0: a ngai dun amso wa wa milan falla do yor squad ma gona hobe ne
1: nam are ne wa da hiyo shara al gare ya
0: a ngai dun samma a wurma
1: nam ma de amma bi a wurin ngala za da monjin nakakulliyo kiso na shabiyawa jiri sai ma da a washin muran nawa kadan be mare
0: are
1: kuntu inde ma ta ira da bana su
0: dire da
1: are kuro ko a wutulu me kona kadan nan kadabiya monjin nan ganza tin ma ta shi mangala
0: na tuma ba wasu manyi na sha do kuma shi kingantiya na sha do ni kaso mana kadiro na sha robiya a wadai liman gina nodo dunotam
1: Hari a jiro ya.
0: Hari.
2: Charon dore ya
1: duna tai.
0: Gela dai. Ati ya jiro aska jina.
1: Ai gela zoro mo du har kijin za ba yana.
0: Gela masha Allah. Ande ya jiro aska jina kare. Ah wone mare kasu ma mare.
2: Ah charon ba zoro faira ya.
0: Ngan diro ga au ganani ma.
2: Ah she.
0: Ah wala lamar dum da yaro kam mo.
2: Ai ya bi au ganani na rokin sun gela wa yaro. Ganano nya wi jin tai razo.
0: Yo ne shi ah wone wone mare da ande akrin na patan ya wone. Cero yum kunum kulturo assalamu alaikum
3: wa alaikum
0: salam ndaro kleo
3: alhamdulillah
0: alhamdulillah ndufan den dumanajin
3: abubakar manajin san bulabini
0: abubakar ndongoro bulabini abubakar tamangana furas kama da gamino nye ale
3: ga kre sanna
0: naam abi andro kunum wisam
3: wa alfa nikina ara kapu ya ta koromai
0: ayo furas kamde ara ma anyo karin ma anya da baras kam dira
3: a ya kamar karakon number yin da hanke go kula number
0: yo faras kam den be a wayin be wazin be kawe ala sai ya dai ya faras kam du soko bareti ya sa indin bareti dai bareti ala sai ya rubtumiya a ba u bari kafa faras kam shima da tirin ala masa indiye dai dai da wone mare bonumiya dai malam ma be donye ma dai malam da sha torin to mana
3: na
0: mi ngala ngala ka yero be amin rabbi nyaras
3: kanyara
0: ma sha Allah ngala Abubakar do nguro bula budinne na gulta
2: bula budinne
0: faras kam da botri yaro nyaras kanyara ande ngai na modun de assalamu alaikum
3: assalamu alaikum salam alaikum
0: gadi are ndar do kliya
3: mubarak alhamdulillah
0: ma sha Allah do fande
3: wa umar alhaji umar wani
0: umar alhaji umar nguro ye gule
3: Ngoro
0: za zire. Ngoro za zire. Tumangana mauluwa gamar Umar.
3: Maidundu dure tarepa ya jasna.
0: Ewa.
3: Tarepa ni karasa ya jasna.
0: Ewa.
3: Kala murdani ni yama mbuzi.
0: Ngei.
3: Angela zoe maruku. Iyo murdani dao kamuro kubla ya niku. Ufu na ima shiduna numari.
0: Naam. Nye nasha gina mido wale jim.
3: Ake.
2: Iyo kuru kawadar yu dozara satfiza ruwa. Ake na mero gina nui.
3: Yo kangore kuma da dina izo zo zo tsina dina da zo zo wannan tsina kuma wala mun ko min biman min biro wali fannan da baro gure ne ne
0: ha to waya so waya be ya shirma
2: ta mani ngoro ne ta mani kore ba baro war be na ya bara ala irma nya
0: adne ma do
3: a kuma irin na kura kura ko jiri ta uke jiri kuma jiri murgan ne ba wala so are ya ga fun be kuma wala ko ne ba wala ko amma na sha ga nam zo zo dina bana ya zo zo shin da wannan
0: Zira. gala
3: gala yar tro kiyan ya tegin
0: gala nya karanzuna
2: mo kana lewa
0: shin ga yana ya shi lamar gutanar a wado ne shi da ma taman ko zan ta manga ina fata to ganin tin man bejima
2: ganin beshi
0: kuma jiri dinare su gutana wa da dinara
2: la amla sai da ya kuma da nya riwo
0: ya armana do
2: shi a wurin guwa gana samak riwo kuma ya ganya nye ninga so buro so mon jumba
0: jere ari kuma amla lai patono ma bo girdi
2: ha boro da bi ala so
0: assalamu alaikum
2: ga ina ala bi sha boro wa zawal goro zo na
0: da do kliya
4: riya
0: sene dai alhamdulillah duk wanda yanda mana jin
4: Bola
0: Amor Gana ma na jin te kare ni goma na
4: mamre
2: Bola Amor Gana
0: ta ma gana maudun da yaran da ya
4: ga maro ne ah kirgina
0: ya wala da wanda kiyawo gona kiyawo sale mo kana ba ne
4: dubdon yana da
0: ya mamre dubdon ne ah da kula
4: da yin mana nui ngai ada a wonde mo duro gonya ga ma ofir murzan ne kala lan ya yo
0: ada ma na do are teoru murzan dukure na teoru ma
4: kararon
0: kambai dai ajaba abisha kambai zai le yau kuro min
4: kuro da wala ma to kamai zurman gai bularo ma gozu bularo jimba titta gana sana gai do uzuro waljado zurman goza le dana uzuro lan dauro ko dai wala le dan tamla ai ko hiro kamu du dai ko awai dai zuro chirma gana tawa gana ji dauduna dan urumba kurman ta ku uzuro aje Allah da ko adauna da ko dai Jadi saya itu biasa okun saya, saya itu biasa awo mukorom so sama so zahir ma.
0: Jere.
4: Amaku ar asalnya maru urmia biasa, tuh mungkin rumah dah awo semua yo.
0: Gay.
4: Awo okun saya hari biasa, puri orang biasa, darah jangan tu bara kamu kauzna. Puri biasa, ganas tu biasa, nasi afulata saya lah, no wala nama, saya itu biasa asalnya maru curuma biasa awo semua ya, kunda ya hari saya iya time basa ya.
0: Jere.
4: Nanti biasa. Kandri erkelaman kajara kumar hulata kara yar. Sei to kumo zarin be tunda zarin be yakai ba amma kandri to ata kumar kan boso ba ko da furusuna.
0: Aje ba kila bitu da kuro min. Wone ma da gana kalakta muta.
4: Yar kalam utar jara ara arbi ajiri amura sura bunai bunai jiri mairi mairi salan dai ko nan yar ko ta so na wala ma dai. Wa dare dare katna mari ganda dai.
0: Kila gala bula mu dogana nira suka yana yin lokuma gona forest cream do rupturo shi ngai na nduma na shado forest cream ara prati ta gaje man kamuro yuje koltie zai
2: yi yeye pare kwalde ka bande don zaru ya marba
0: barna a bisikle
2: changala sana ma shasho sauru
0: are de malo
2: kona ko za bin za je za la za charka salta zai za chap go zana ro fam zai sai ma chashi mai angalo
0: are de ata mado go kamla ai assalamu alaikum
3: Walaikum salam walai
0: are nda do kliya
3: alan goro nda do kliya
0: kliya sai dai
3: barka alhamdulillah
0: ma sha Allah dufan dai
3: umari malam dai malakar zan ku kuma ga nan ma fa
0: kliya bari ushe ke shiro to magana faras kamala nda ga mino
3: a ga kana dai
0: nda biya ndaro gonu misun yayi
3: kala adali kurelan
0: ngai ada murzan zai murzan ne
3: a zai murzan ne
0: chidi kamuren
3: ado de murzan ma kari kamalin manjeren to asal so samma so kullaka mare ne zain
0: ngai
3: awazu samma so kullaka ne zain
0: ngai
3: kudu isu baro wondo shine kunza so au rakashi so samma kudu baro wondo
0: ngai
3: rakasa sura kura kura shiro sakindina
0: rakar ma ngawe ma shi kland moduro kama moduro kala abiye ada awai murzan ne ro kuma hangalin na jan
2: sun mu don zai je na fan zai na
3: nam a fangi but kuma da dai ruka ko
0: yawa wa da so so mawdu mawdu ro shago eh shi raka ya ma dai ma ga wani gonya na kuma kudu murzan no hangal da cai
3: kuma murzan ne
0: gai
3: murzan da daraja zai shi ate amma kamu da wani murzan ma mari shi run fir karata kure la man kamu da wani murzan ma zura tare kula kirra ta gurbana ta murzan zura ko na ta har borwa shi runzu
0: gadan gade
3: gadan gade
0: gai da
3: aka da mun yanzu ne wannan na da ala kala tuna ma ta murzan ma da isuna mangalau
0: jira da
2: yo kama da soro yo zai ta biyar yo
3: yo le yum yo duina kudu da kran da wannan zai da da soro kuma ir kran da wannan zai
2: a biya gugulu
0: a re
2: gala gala no ido da gozai
0: gala vari loktoma gono faras kamda botoro ni rasku nyana kasado mokoro faras kamala ruptum nyandiro kawli mahatuma ta jaharami kun to so kawdo ni bo tundo so da goye ko nyandro da fale ada karnyeshero

0: rawar nama lade le zai sa fandi za isa na mara sorin a wadon rikso wa halara sorna da sorin ba kala lai yana tajurwa kada la ron zai rawalje la kana ya cajin la kurma isa don da za kwasa kala zuba goda ya sai a wanda goda na isa na da masa yar rayin baya rayin baya annan karin guso le zai sai ya canan guna raga sai
1: yukuru tanis maro sai lade canan guna din lard tutuna zai ya don isa din kuru kunan za don fatur wulti ba
0: to da le zai ma kuna da lard fataro isin walta ala imam ba dan namun wuni ma la da focus ne manno zai kamar misalin dina la lard mian filarin loko wunda mian filarin la kinde shi ma united nation a septin sin na mana kasa sina yon nan da alan africa la ne ma ko court min lard na tara no to manno ne africa da ma ko ma lard ala nyama nyama ba maro no ne min da kawai ni gulzana liyam chobul me sukuri leni mia a rikso biarin dimin da ala imam nonun bawo kullum le zai isa ya a waso wanda na da wayan na leni mia kuma dokar nan da ta Najeriya da shi ma dokan zai kambayo kiji mayayro kiji talayro kiji na fundamental human rights beya shi ma lardin kijo lardin na ranga man na Najeriya kijo ba freedom a wuro mai mananim nan mai da shi ma lardin galawo resources digin unimin biya awodi ne naftin ne lafa da unimin fundi da saman alai

0: ce da furtun zan kam kara influence dia kwalar da isin glajin
1: ngala zauro daji kasar rataro andiro bayangane tar chipdoni a futu gwamnati lonin manozuna iso manozuna kakadi jiriyo dole nim kamni mi abia tar tipa jiriyo dole majir a chitubri media saye zazaya sandu tanas maro nasha dole laddudu amari gwamnati lan lezen olonoma
0: are welcome development are poro mar zauro ngala chama procedure anzare fallima chama borosale ki tamale nan password mani ka password mani min do bor manyo indigen letter nyoro mazen anyi misal lo jere kuma indigen gubi nyoro indigen gubi nyoro mazen da date of birth declaration age isim kodimen password nan isim kodimen da isima da na immigration lenim nya tawsa anyi kamlere lenim da password nan da kwa dimen kuna password re na radu mi ampindi kuma da borodon ga kuna da boto amma ku da isu zauna e password nan muka am gana am dimen daran lenim ya fal da ar procedure anyar ma stamp box ya nda ale lar da na chin lar do ka bi akol zan do ka sa sai ba na ni kemor ni chin den ko ngo kinsa sa ko ngo bra vir so zahir so mo dami so malawi so na faida ba har ya da gabo daga na ne na shi do le mi ya password din bi ya respecting said amma na kama ka ande west africa so har ta ma shi har shi fato kazi ayema ba password mara wala no ma na ni den min har ndara le ni ma ya sa den ba togo ghana gambia mauritania senegal kalangana har le mi ndara south america north america kalanga ina harbi alenim har europe ga ima fason mar wal ma kazi a fiyo ma ba har lenim ngayar lenim har lenim china har lenim ngayar lenim har lenim china lenim kazi so ba hata nad hel le zain ba ma be fason ne be ma nya gwada da za yawon bude idoro dili kuma toro baros be china ga da jilan lenim amma fason ne be na jema gwana te nya gwada ne kelewa sirin lenim na nyoro fuleza ne wultin sai kuna be ma fason ba ma ndamaran lenim na ba fasfotar leza
1: ngila zuru har mai karantu da ji wace to sulok to ganar lin yin to shin ba isha zawon limanai da furmi ne bono andiro kawin da so hawin kaudun gushada krinyo

0: muskuri. Duk Allah ka yi gwamnati. Ka sayo armari wallahi da lalle za kamfani ka ga ya kawo armari wallahi saminti sadiro lawa. Sayo a Najeriya riga baki ya gani a kor ne Borno ya lamana yin. Farwa ya fayi ni a kozen ba. Duniya kozen. Ka ga gani awwa da rolar. Ya obare. Lawun sai da ugar zana are. Kamfani ya done surullar ne Borno Allah da sana da sai kindi au me wure sai. Kato sa sun yaye ummi kuzukuro sai wusu me uda bande sai na da maro le zema kure butu shi ko so te gulzana are la nga samma kragana doko mi sakande school yende yo ande kama u ka yi bido yi sulure ba dino yi kuda zana yo nda zairwa lar zairwa ba rolo no ma ai sai
1: Ngila zauro askirinye na loktunum gwanum andia botro daji kauri memoye na kuru wait my land gwamnati ya kuru yasu awaso loktunan andia krenze mkuru sumo karibu inshawari madisa mwona rolls daji harami krentu tusu loktu ganayro lenye ntushimba isha first kamda kwenye kwenye kaudo ngo shada krenyeo

0: Gila soro hari mekan tu wait mailan kan justinia gozi darasan kan win kilometer fiskunus kunu da uwa radio dani jemi fori sadi daji ku lok to alan first kam da kamilu wani kwanyin daji hari mekan tu lambado ni andi abono in the same mass for skufal dio lar fol skufal dio wara ka super au super la super fol audio in the super lar ara ka dio andi abono ni nolo na ma bay nan do so de kasar roof a fandi am gade so nda gaga kurukawrin za so amuro assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndu manajin kurunda andi abono men
2: Umar Habib
1: ngora ga wala ni Umar Habib ngora ga mbore wa dil farafa
0: da ushe kin shara Umar Habib nya kranyin ayira men modun de kwedo
1: ai ta tudurin da kuma ya ce shi balbal da babula ta tudurin ne kurci tudurin ne da ba a tema mu wanda ba da
0: tawadu
1: da da ya kwalza ni ne da not my kuma so an da roba yan tana kazi ya sai da zalle rugu dana amma wuda me za yi sa kam kana sarfa wanda na sai da zalle rugu dana amma wuda me za yi sa kam kana sarfa wanda na mara wuda a rufe sai da ma tau a wa sai man a cikin da jiya ne
0: rumi ya ba ba ga inde amla mbi leza falfal mbi katin za man leza a wa falla inde so den amma ya isa ya klata jirwa din mana zan ba au kazi din mana zan ba fandi da ci tibirmi amma za su rufle zan shi ba da sai andi lamzuna lodi fun tren ga ma flutin ba din
1: ya da mar sa a wa sai ma har wa kana din gonyo Sero porno nje ni manne mio Apsinde ya kutu nye titu na boku arame Yanu wakane ni gwenye na peye na soga Akan kamte ni tukan awala soja Awala moshiri nga sa akam Awazen makane ni gwenye na peye Robole awa ajiri ade ili jimlan Awa shimano watamzu kwa jinde ya sa marteo Neme oso robole nje ni manne kena ni gwenye Inshallah adere jimlan
0: Ngala zoro Ushe Umar Habib Teda na mkasarru makuro Askari nye na Loktu na mgona maandia boturo Dajit mangina alonguro ka ubotu kurentuwe La kwenye kwenye ndo Kawri kurentuwe ndia ya kamwena Kawri nza ndiru hazana Aira minkila kawri kurentuwe do
2: Salamu alaikum Jamanje lirat ndia borno ye Nguro doyo ala kawonza do
0: Amin
2: Do tawore am kurentuwe Sama boza sama so kawri nza fayena kuma shi kam dono bypass ya abaga na manajin da shi fallele zina da har ron zero bar wolona yawa ware sama so kazi ya ai ma auro ma ko zina ba jaman shi nile fare shi ma kazallawo foto jiri doctor yamana zan da hell is a set of complete physical mental and social well being da da nile fa dono tinin biya nile fa ngai kuzub kun gai jama'an biya lardin biya sama alan da kona da faida jin nile ba ba ma faida jin ba
0: to da
2: kam kuma bulum kutiya har fans million fold do year inda sai dalle zina so har zama fantin so ya wani sama so an gargana yo lardadin har zama fantin so ya wani sama so an gargana yo lardadin misalo lardadin korum fanim nyama alo lenimin lardadin dawo dinan da a african lardadin dawo da a fiun luko dio yon dara nyama bawo inda lenge har fandi
0: kin dunna sama ilmu murada
2: zina sama ilmu murada zina asuna mana da yo lardada ala lenimin ala man murada nama ba misalo kamar tinim tanzania da east africa ngere ko makwa south korea north korea le ma south korea le ne ma izini bar bar ma gama ya justinin fan ni min do kan ni ci zina ro photo shi gaban kasa ya tulu miro kan ni jo ya bar ma ni furzin bo min ar south korea ar do kan yar lar ka andi ar maran da ila ba da ala najera bar az ala gunati ne bar az najera dingala da am ne kura da futa gulen be ya duri mu ilmu mane ye na bana mane ye shiro kasu mane ye ilmu zai shiro kira ala ya karna tara ya samu da are ko are loran falle
0: kindi
2: min zai shi gunati shi clan zai company aro zarfi zo futu bro mana yana are ro kurma mota na chanza ni chida sai ro ma da sai kam chida ba defend with the qualification degree bsc da are har diploma certificate ndason zai kallo chida ma da sai bayan kam company

0: da ya mada sare ari lardin ne lewa ade ala tore da lardin da fori
1: ngala zoro
0: ala lardin da ne lewa
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: nduma na jin kun dana da boni men
2: kuma aisha bulama kaucin bulabrin alajiri man
1: aisha bulama ya kringe na yira mi maudun da ku edon aisha bulama
2: wa alaikum
1: ya kringe
2: we puto kama ai guldina idi Blayerwa da cida ba ta da wani san ma citi mai ne cida furin furin ma zan cida su ne ba dole ya salular da ko za bla ga dero le zai yo kurungo bla alajiria nan kara e bla burina lingo company kusa ya ride kara company ko ke company flamin ne company dai sun zin be ta company har sa ta cida bai zana tare ma su lu bla ko zin su bla kan ma fitan ya majin ba gwamnati shin brama ya mata san da suru sai ro cida ma zuci ila during the enough salary in blind and cidan da sare giya da yayi maka su citaran da bla gari rozuzin ba gwamnati martine mata san da shi murama yana so
1: ngala zoro ushe ya aisha askrin yana loktunum gwanin andiya botro ngo loktu ya andiro musko hapsuna biske kijiji gangai sukti dajina landere ramdo ne first come da kuye tam tamarinta lokashi kilometer fiskuno skunu da uwa radio da ne jami for sade wait malam first come adunin da kurnos na kurnun da sodin ilmu gonwa aje sai barka fo ale anda rubsa wata ne da first come da birin sarro gare da wurin nan jiro ita gadkiyen susu ci da wanda rasan ne ade makur susu ko sotton dai martawarin ta duni isa andiro bayna ita people zina tanas marukla modun da kuye adilan shima
0: kuma zanna durguma Borno State Frame and Healthcare Development Agency gobe local government Borno State of Nigeria
1: ngila zoro da jiwo ummi Fatima Baba Kyari doni look to Allah nan jiwo first kamada da wange ita gadka kana dai nan da fajaran zakin andiya ni yasa lokacin da fuyen kawdo Clefantus niyo da rason kilometer fiskuno skuno da uwa sambi sarukan tumandir wallo ma assalam
0: assalamu alaikum

0: gala zoro harami karantu adu kulai done iman sharif da karanga utumanya lambeje nan da kurno zina kurade masu ro faraskram done taman kariya kasuela na done kwa futu gunza kana de sanande da jikinya kimidlan lenye zol mana nan diro kanya andia bonu taman kariya kasuela na shandoya andiro bengu futu nan de taman kunda petra gas buri de tia mota kura kuraya taman done sefa riyalla dola fanuwa dero ta ji kwa zol mana da kanyana lenye gota barinyen so taman kariya kasuwe na shagade gade fanturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Kushe faras karam done taman kariya kasuwe ron duma na jinda nan da boni min
1: haro alin da wata
0: kulewa sala alhamdulillah
1: babula da kana
0: ngila zoro abba jakana nya kirinyen taman kariya kasuwe na shando jakana din aye kuro
1: kuma ko ka ziya ala an je kaskiya zan
0: amin ya rabbal alamin
1: ngalo borno je azaka fa jiwi mo wallo na ma nera du fa nera yarwa ngala sha credit matara ngalla
0: na'am
1: sha credit ngalla
0: na'am adu taman za aburai ma ngawa ko zuna din yar duniyar wunduman tuma gana da gulla
1: yawa fa shi awu mar ko billu she gana wutna shi ya du fa yari aka zuri aka tuna sauza
0: na'am
1: duk kullu wannan
0: na'am
1: yau kuma ko gari da arimja ni da yayi a kin kin dan gari da arimba su tawo dan amma an kawo na ran yayi a kin kin
0: ga wuriya arima yayi a kin tun shakare da la zakare
1: a braja zakaji tumatir a
0: ku yayi zakaran a da yayi a kin piyon
1: a usni arim dole ma shin ga dole ma shin na yayi a
0: na'am
1: awa kuma sha kada girin fara rahimi a kana da gafi
0: are
1: arwo kuma da bala din manna din da yawo ne shi ne raji
0: na'am
1: manna din da yawo ne ma
0: are asuna
1: yawa bala din kuma zo kwa awa wannan sha na sha girin fara da shi kuma zo ki kuma zo bana timi bar yar din da ma ne raji yare
0: ngal banoi
1: ah nyo gal zai ma ne raji yare din
0: na'am
1: amma shi da bisa biyo so wala ma shi ne yayi ya ko so bala da gaba
0: shi da bidu
1: ah da bisa jiri biyo so wala
0: na'am
1: ko kuma da bala da kuma so fa gano al yami ne wala ma ne da bana da angala kura da ne ne ne da tudu ne ne da Allah
0: ndau
1: du engineer
0: own to engineer own
1: ah da bana gan angala correct
0: ne kana angala correct mi yayi
1: aha duin da yaron amma kuma zo da biya ya she da nan gala gobe ma she ni sabu Allah mazaba kuma da farja buku ce
0: na'am taman za falla
1: ah taman da farja ji to
0: na'am
1: ni kuma da kare kuma zo da biya yau mi gobe ni da du foso nara yar usku so she sallah ka jiri da biro da ausu da ba mu
0: na'am
1: sun zo ba mare
0: jiri nam gata aure tulada ji su da na min be falli mi rollo no ma dai kada yar kusa ko jumbano
1: ah yo kuma suwar tigrin ne gala da yar yumi guli ne ra dukan yar ne ya sallai bani yaron ko ne
0: na'am
1: ko bala ko na sha jirin gani yo yan gani da wa ki kuma sha kai bana wa ngo so da ni ko da sha kai
0: na'am
1: ne ra yo ko su da
0: na'am
1: amma kuma bikar bala shi ne kana nira dufira ko kudure nira yarwa kirak kudurewa shin buwa mai
0: na kirak kudurewar uwa
1: kirak kudurewar uwa kirak kudurewar uwa
0: na'am ya fangana kwa
1: yawa yo bala ne kwa shi kawai agoro ma kanga wai nira dufiyo dufiyo nira dufiyo wuri nira yar uskayo kana bikar nira dufiyo arakin ne kai kwa
0: kana lazim suna
1: a yer indina shi maro gola gana da
0: na'am
1: da ka fal gola gana gada
0: ko
1: bala ne kuma injiniya wa injiri mai yawa sai tsaya da kuma ku sare gulo ma ne ra du falawa ne to go ka injiya din da ne ra du fani yer do kuma ku ko biya ne yau hitan kula
0: jakana din
1: a jakana
0: ngala zoro
1: ngala bala ne kici sha
0: amin glazoro nyiro askrin yana lokta gonon manda bonum kurade mataman kariya kasuye na sha bulando jakanai andiro ben gmaron glazoro arami karantu wanda kanja sene da gozi faraskram done taman kariya kasuye karuna karau darason mita fisku uskunu da walan lajukwa naptundo aya sau fule ada krinye sha kaje faraskaram done taman kariya kasuida kunya kunya.

0: ngila zoro harami karantu ande kanja sena ndiagozi paraskaram done taman kariya kasu ya kiruna karaunda raso mita fisko skunuta warantu manyala mbeji tamtam pulei ade ya fanua daji kwa loktu bona tubaro daji zol mwana da walte kanyena taman kariya kasu ya nasha gade gade panturo hutu adata de hiro daji kurade makao daji pulei ikienduro ababula jakana ya ndia bozo kurade mataman kariya kasu ya awa kadai andiro benzina daje ko lokto banna to baro lenye zor manada walta gonye konyen gozor la andia bozina assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: wuje kin shiro paraskaram taman kariya kasuwar nduma na tinda nan da aboni min
1: walaari Umar Habib ngoro gambore wajili karaktara da ukrantiye
0: ngila zoro Umar Habib gambore aye taman kariya kasuwe nasha gambore
1: taman kariya san kala ande no tike
0: amin ya rabbal alamin
1: nasha do ne kuma gar yare
0: na'am
1: sabkin garma kan de ita maduro da wasara kana blog box din mare no kare tumara din tara ta timu ko tsen mare ne ra yar yake
0: na'am
1: inci da rare tin era yar jiyo
0: na'am
1: amma injin ne rawado na ma inci ara tare tin era yar won jiyo
0: na'am
1: amma inci da ke injin ne rawado na ma ne ra yar ara tin jiyo
0: injin ne inci ara kudu
1: ne ra yar won jiyo
0: yar won piyon
1: inci lara wallo na ma
0: inci lara wallo na ma yar arakan piyo
1: labu ta dai
0: na'am
1: ayo kurusiminti da naira tunen ya tin yar kuma
0: na'am
1: kuronaren dai tsira dai kida na tsiyo tunen yar amma ma shi fayar da naira tsarin ma naira dukalin yar un amma naira kusin tsarin ma shi fu da naira duya tun yar un
0: na'am
1: ayo kuro dai kafin da zan barara iska kuma har sun da wani kima kini are kitan ka ta ce ta ku are ne ra duke ran
0: na'am
1: amma shi je salo an zura wannan ma salo an zura ne ra duke ne yaro sun fike ne da
0: na'am
1: amma bulle zura wannan ma shi kuma ta ce ta ce ta galan furo ku furo mare shi ne ra duke ne re
0: na'am
1: amma shi dai kuro shi a bulle salo an zura wannan ma ne ra duke ne yar arakan
0: piyo yar arakan piyo ne ramiyan piyo kata yanzu sha kimeda mana kalwa ya dimiya
1: are
0: na
1: ayo kuro a shi kuma galan done kana be galan done kana moy moya are
0: centimetre na
1: shi ne duro wannan ma anera da dutido yakin
0: na
1: amma shi kun da duro wannan ma anera dutiya kalare
0: talade
1: kete zagana pai ken yo kuruman a wanda yare tur da yare kuma ran sai tur yare dika su da dan bore da wannan ma ne na
0: do fira ka tulori
1: amma adaman a wannan ma fa bolostol ma do fira kan ana senior uwa
0: na'am yaro kate din bai
1: kate zan yaro bai
0: ayo
1: kuruman shi kuma fulawan da yare kumaro kuro ne ra a dukiu dum
0: dofeu gumrono dano
1: ale amma tur arman bolosan ma tiro abana yarbo ba
0: na'am
1: tsin gan ci ga nan tsinde
0: ade
1: ayo kuruman kuro kumaron galon da yare shi dindar ma are a ne ra dofin yar indin tun kuron yar indin da na tiro la roga na sana
0: ngalo bulla
1: ngalo bulle
0: na'am
1: amma dai wani takare ga kura da rolo na ma yar din tun amma takare ga na ma yar din ne
0: na'am
1: ya kurun dalai ki media in ga sai kuma ro takare kura ne ra duk din yar ko na ta da din kuma ne kuma ro masar ya ra kuma ta ka kura ra ko ai duk din sai da ma da wurin je kuma ro din ga wurin kullun kina ma ra ta ka kura ne ra duk din kuma na man da ta ka kura ma ra ne ra duk din
0: na'am
1: ki aram da ya tafakkura mare naira dukan mara share shi takare yar naira dukan din yar hukun
0: na'am
1: takare naira dukan din yar sulure
0: na
1: kuru kwajin da filin ne har kamar kwajin da kallon har shi ne radio kwajin da yar kudurin
0: na
1: ba kwajin da ne filan kwajin manda sai ne mara ne radio kwajin yar kudurin da dai to kwajin yar rali nan da awa da tar awala da kuma sana sana
0: na
1: yo kuru no da ne tura aya sai mara ke ta kare yanzu suna da mara ne radio kwajin
0: na
1: diga na kura kura ya mara shi ne ra a dukwallin yar kun
0: ade
1: yo kuma kin gajin da wani kuma shi kulwa shi laucha ngaje kulwa ngajin zawa are shi laucha are a shi kuma ra samu da ne na kata shi kan sai kuma din mare shi ne ra yar arakin sun ta kare din
0: na'am shi ngaje rungo ala ngaje shi ma yar arakin fiwo
1: ngajin za rungo zan ji to
0: na'am
1: ne ra yar arakin amma kago na wannan ma kago din ne ra yar kulwa ta fara din
0: na'am
1: awa tago da sai mangana tete wani a uga ya kuma harata tago
0: na'am
1: amma kama ai mare shi kana trotriya
0: na'am
1: ya kurda yake mara mannan dai yayi ta gudu na dai tawai yar yar din su
0: ade
1: a kare fotse ya mera dubban ta tabbin
0: na'am
1: ma jin dai ita tsare kuma ra tin yar dubban da yar u na ta tete da wani na ma ne ra dubban da yar arakin
0: na'am
1: a yau kuro kuma ra shi kafi zagwa dai shi profan zai cikin mare shi ne ra a ciwa dai
0: shiro a jino gultin da
1: a jino mota are profan zai dai ta cikin shi ne ra ciwa dai kurnera a kya kai dai yau kuro a shanan dai kuma ra suna na ne shi a ci an ci are shi profan sai ne shi na ko da so shi ne ra ta kuro ta da din dai na tun jibri
0: na'am
1: yo kuro a janan dai kuro sai a fanzu kuro kuro sai ku ci shi dai
0: ade
1: kullu sana yana yar hindi din ta sada din kala taman sana ta sana
0: amin ya rabbal alamin glazo romar habib guro gambore ya lokta gonu ma da bonum kura da ma taman kariya kaswe taje nasha gambore koyan kamaro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bala yarin dawate
0: da tukalewa
2: kelewa sai ko agudu susi mari bo ko le memba taraf ka tare kirki
0: ngala bande ba agudu susi mari bo le faras karam taman kariya kaswe bo
2: yo faras karam taman kariya kaswe chama na pai zai sama sama ta mozana da yayo gari ya ji to gidi yeno
0: wane mare na sha me da ji fan tiyawa tin ba so wane mare taman daga da jin
2: tiyawa taman sai gu zana ai ma ji a noti da da frani kuma na shakal kallo mare
0: na
2: kuran tawa mare na ira duniyar arakin arakin ngalen ni kuma rungo ta ku dina mali ya ingai kata ai mangala ma ta ku salarin na tun ya tsine farban galle
0: na
2: ku tsine ma da dai tun ya rara ta ku zan salarin na angal gala kwalti ku dida ku tsen sautin ma kuma angal zai ma da shi ro ta ku gambore ma mu kon sai mangala ma da tun ya rin sai salarin
0: na
2: ingai gana la tap tap sura wa dai rola na la rin du so ya salarin tiri bai ro ta la zai ma sura
0: ade
2: ai ma ne kana ka puna sa ma ta ma na bai za ma ta ma zana ko habib da jama'a jama'a
0: na ba
2: jakana ya mari kuma bayin go
0: tire gira zuru
2: sare aka ku yana din
0: gila zuru yara askri yana amin ya rabbal alamin gila zuru bande ba gudu su guro si mari bole lokta gunum bonum kura de manye taman kare aka su ya bayin kuma assalamu alaikum
3: alaikum salam bale hadi dawate
0: wajen kan shirra faraskaram taman kare aka su ran duma najin dan nan da aboni min
3: Umar Muhammad Bukar Manai Goye Mukhtar Tiyo Kuma Alam Amriela
0: Ngila Muhammad Bukar Goye Mukhtar Tiyo Paras Karam Taman Karaka Suye Bum
3: Taman Karaka Suye Abad Anja Sakara Raniya Abad Dito Gustak
0: Naam
3: Abadoko
0: Naam
3: Taman Nagu Zuna Ada Am Amriya Suku Bano Suda Dito Yoro Jakan yana nan zurin bana da kura da ma duyin da yarwa na Allah kura da goma duya ka yarwa
0: dufal
3: sanana ma dai
0: dufal katerin bai ne ya sai ya bulanza
3: yo kuru ado sanana ma dai gurguna shi kuru da bi gurguna da kuma duyin da yarwa da ma wannan na tun da bi du diyo yar injiya saman yume birin ma ne ma
0: na'am da bi duya ka da wannan
3: yo duya kuma na tun dujiyo kuma su sufurin da naira a wanzu lagu zuna na an ma shi ka hanzu guzuna da yaro surana yo are su ku taman daga daga dai kare da turu inda na aula ga su da bajin ba nan butu ga yi dai bajin bawo
0: ade awo la tarna done tudin awo amdone cida da sadin madalan karawa ne mare
3: yo cida da dai wanda bulan zan cida zan yi ne da duk yarwa na le zago zan yi kuru yarwan gore ma jaka na da niya mamure da niya da so kullun
0: a dai
3: yo kuru kun yayi Umar Habibi kun dawo kuma jirkal kuru 35 liters na hari yayi kuma ngana 25 liter majin na gonya 35 liter kun dawo fizan to ba mare bai dro
0: ade tonta she gulzina a gulzina do firak 25 de she gulzina jiri jarkal mai moya
3: ta mai moya da 20 liter
0: ade 20 liter din mana ze
3: yawa kwashi kurur 25 liter na she 25 liter ta mana
0: na'am
3: da kai kalyanci ne
0: amin ya rabbal alamin muhammad bukar goye muktarte kuma na mamuren ye lokta gonum ande abonum kurade mataman kareya kasue nasha doni mamure nye andirobe ngimaro tajara mikarantu paraskaram doni taman kareya kasue na allantajin jamika da kareya kasue na allantajin jamika da ipoza taman kareya kasue nasha gade gade sandie bainzana tajala niske kareya kumbuya kumbuya gimada andiro suru susu doni injinia doni konyapsuna mayaliwa ubalare paraskaram done taman kariya kasuwa don ga ita katkuna wannan diya sai loktun da huya kalewan tusinyo ma assalamu.

0: Gala wushe wa mantuja tuma ne me lewa amma samaro gumtuna. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam bula amuru wa wati su.
0: Gala bula amuru.
1: Ajaja ku enda mgaria ya walwa da nguru ku enda mgaria sa yeru da pendo kuna.
0: Gala tuma ne me nya fanzana.
1: Apa bula jakana ya bite auna ya.
0: Mhm.
1: Dai jama de gere ga tsana ta mu soro. Yeru da pendo kuna.
0: Gala.
1: Are are dalan de au yanda na wal be mai na ta su du kuma har tsuna krain ti ya inda so kriya.
0: Gala are are ai su da su jin. Ah, I'm going to go to the house.